kangan na shkuan chkrau shiming ama ai yam tun na chungpho chat phongni a munaw bogan chon nang phe khap taw la ka ai ngwe mkhon the munaw wang the an the raw mun da changwa yu ka